0: yeli muda
1: enen eh yawada ene eh tazi na shere mmeni nyina enim no yawada no pabia na tazi no pabia no eh abobo na usisi di ma eh onyangopon eboa eh wochina anopa a eh friday anase ifiada no ifiada no pabia na yempa abokasie pa eh akra eh la pas chantain obama junction mami uti mpapa uti minia ba minia bema baby bia wo awudie ene anopa no ye tie nsa e di afro unu kunu unu yeri no mane bu sene nyina emum emra empa ba kase ni bi eye onyankopon boa eye wochina anopa a e friday anase ifiada no se adwuma sem na ba sasika sem na ba sa awale ne ho id e di amon awo ne ho id e di amon e ka e na em no promise em fine disappointment e na edit to die boni bi e na wo susu yare na aju ni padua abosho ba cho akontu ni watra enye yi promotion wa ni mwema ma ema ohani ama ni bia wonem ni mese wase ewe nyankopon bua ewe chena anopa a ewe friday anasi ifiada no fasa ohani ama ni nya etua na mon ebra ewe akra ewe la pas chantain obama junction ewe all nations fire chapel ministries asafum anase ewe divine doom aswe dake silim na mekasi kristo diye ni mwenyamse wawo eni ama ni bia wadbutua na mon ebe barum ewe nyankopon ebe kasa wabra bum ewe isa ohani ama nene ede fro ede amam ama unso tu media dance na odia shekrisi dini edi mwenyamu. Miba chopa, onse ebunada ikwe mwenyamu. Enshune na semu nini adieni ntini. Yantumia nyaswele ewa kata mansu. Miba chopa, wachina anopa. Ena yi jina yi shia misrewu enyuhu emfrimu. Enyuhu emfrimu. Enyuhu emfrimu. Tuanamon ebra. Na wenyame ebe shenu weni mwenyamu kasiye pa. Ana mnaadu ni tu mishu. Ana miyeva paswa. Eyu hao eni ama nibi adia frushu. Ama unso tu media dance na odia shekrisi dini edi mwenyamu. Ni bebi ya ubiade oba yane se oba faka ekwa la pas ana eba la pas no waka chiri meeting anadava ni se ube COA la pas omu main traffic light kasienu bebi ya Las Palmas restaurant and two times black and white ni isin ube siwa Las Palmas restaurant ni mwope wanya si ya pubu se Las Palmas restaurant ni nchen buwe se trotro station bi ewa hompa choko buisa se ope ka ekwa chanta market wanya fu chanta market kanwa kachiri meeting na dava ni se ubesi wo junction ya friend Obama junction. Obama junction so pe ena ubesi. Onya ubesi wo pe udi ubi ya bumbi anubisa ni se. Ope Bishop Ibrahim Kujo na asole no anase. Ope Divine Doom asole danke sene ana all nations. Fire chapel ministries asafunum. Ubi ya ebe chiro. Eye wo china no pa. 6637 ni ya shasye. Ya chakura ni ya one ni ya pom. Mbacho entefi. Tuanamon ebra na wenyame ebe shiwa papa papa. Suta sina ya mwa empire. Oshuna sashena no pay omeda washi. Ebeja adishi udin konkrono eni mwenyamu. Wada wama na omeda sase ndo bida ushi mjumu. Ija iti ufono maga ndo penya adisha wansa. Yadisi idinya se ene tumunichu. Chita umane ya kumaswa di njina efa mai. Wini yesu nyame jobano nkonkro di munti. Ejidi fu njina yenka se amen.
2: Asi bibinsi kwa. Bibinsi kwa. Bibinsi kwa. Kofi ususa. Bibinsi kwa. Bibinsi kwa.